No capis, kikillantataj, imachus kampaj alin kakta kamachiki. Kantaj, kasuna waiki tiyan. Maitapuni kanta muna kuiki. Ni ima lakipis ikuita muna nicho. Mana kasuan kichega, maganasu ikanga. Ajinamanta, yuyarikuna ikipaj, imachus kampaj alin kasganta. Entiende wankichu. Nispa, ujmama, wawanguan parlarikuska. Ajinamanta paega, sut inchaj kasga. Wawanguan kasu chikunampaj. Jariwarmi, wawas ninchej manta, yachananchej kashan. Iskay ninchej, kausay nin manta, kawananchej kashan. Alin zenga chayga, jariwarmi kusikunchej. Mana alin kanga chaypis, iskay ninchej, lakipis ikurisungman. Wawas ninchejta uywana manta, yachachina manta. Maichus kajman hina kausanampaj, no ganchej puni, mat ikurinanchej kashan. Paikunaga, kargunchej pikashanku. Tata Dios, chaizu anata koarganchej. Dios manta kelgasgapi. Efesios 6:4, kaijinata nin. Tatas, mamas, ama wawasniki chejta piñachi chejcho. Mana chejga, paikunata uywaychej. Wana chinapa hasut ispa, señor manta yachachispa ima. Wawasninchej wan kasu chikuna kashan. Mana paikunata p'engachispachu. Mana pisipa kawaspachu. Wakin kunaga, algo tajina wawas ninkutaga apaikachanku. Zunaj ñaupa genpi, ima imanata rimaspa. Pisipa kawaspa, p'engaipi zikurichispa. Kasuchikunku. Chaypeka, wawasga kasukunku. Manchikus gankuraikulia. Mana alin, chegan kasgampi kreespachu. Wawas ninchega, respeta nawanchej, kasu nawanchej kashan. Muna kuas ganchej raiko, no ganchej kaipachapi. Imainachus Dios kasganta zikuchinanchej kashan. Chairaiku alin kakta zikuchinanchej kashan. Wawas ninchega, no ganchej nekta, imainachus Dios kasganta yachanganko. Tata Diosqa, wawastaga alin ñawiwan kawan. Kikinta kawananchej kashan wawas ninchegtaga. Wawasqa, Dios manta herencia kanku. Warmi manta nace koja, mai munasgat inka, ni hispanin, Salmo 127:3. Wawasqa olivo sacha hina kankonin. Olivoga mai hatun sacha. Alin kaiman, ñaupagman lloxinawan, pogoiman ima kikinchanku chay sachataga. Chayraiku, wawas ninjeja, kusichinapaj kanku. Wasinchejpi, pogoi tukui tiempo kanampaj. Wawasqa hatun bendición. Chay wampis, wakin puncheja, sayarikus ganchej manta pacha. Puñuikunanchej kama, umananaypi kanchej. Ujnin wagan, ujnin molestan hermanitunta, chajwa ukullapipuni kanchej. Wainuchustaj, paikuna ukupi siminarikunku, mana entiendei atinakanku. Paikunaga, ni haik ahsaiku, ni imayaki niyo jina kausanku, nispa, Sohta wawas niyok mama Carmenza ni warga. Ahinachu, imanin kitag. Ahina kashan, kaitaga wawas niyok kakuna entiendenku. Paikuna eskuela manzihtilanku, chahuaga chinkan, ichari. Wasi pitukuininku kanku chayga, mamaska tatasga, kanchapi, peloteros pata arbitro hina kaiman hagaiman purinku. Wawas ninkuta kawaspa, wakin pitag. Policías hina, imapi pantar parihtinku, mana ajinachu kanan karga, nispa castigaspa, amenazaspa, uhtawan kikinta zuarinki chayga, chaypi acharinki, nispa. Zuanan chekta sagespa, paikunaman zinchek, imatachus zuanankuta, sut inchanapaj, kuzi hinapaj, wakimpitaj, maganakpaj, nispa nilantaj, mama Luisaga. Mikuna tiempo pipis, chahualyapuni, wakimpunchaikunaga, Pesadilla jina, wawas ninchejuan tía koiga. Umanchejta wateiku kuitawan, chinkanapa jina, nillantaj mama asuntapis. Pitaj, mana wawai piñachiwanchu nispaninman. Nipi, tukui wawas niyok, haik ahlapis, umananaikunawan tarikunchej, echari? Imaraikutaj chayijina tapuni, wakin wawas ninchej piñachiwanchej. Imatazuan anchej kashan, paikunata maichus kajta uywanapaj.
Wawaspa causa inimanta yachay niyo runas, wawaswan causa na